Steve Elrich Molinos. Arashes Keretas. Likamena Kain. Naksikwakel Rulios. Oli profete Sekel. Kesiachi Kamain. Ulain. De kakwa Dios kiskekwe atralal queen. Tachap huli che. Tats epachiruli di Atenain. Rela kuda. Rela kuda utre di ralash kahol. Tachap hunchi kliche. Tats epachiruan. Rela kose. Rebre las kahol a Ephraim. Liquim licheim. Retalilel chiskurilev. Ralash kahol a Israel. Tox salikutana na kwan. Kerti rabinki. Dios. At kwaskwitsin at hermano sa likutan na anak ano kwang kilali Diyos siya nirati ni kakwa nakskwil sa limisyong siya haan pereta lilep ito namip siya yael siya kisirahol tokpare kis taliban